0: adwuma na timi atoa adum ni o bam oh kum loji tebe yele munye adum ni o bam
1: ejira ni o bam
0: me pa jo ni ni bebi o wujina
1: me pa jo papa ya from Samuel Debra to do na from ebusia do fu me ka se su hum akorabo
0: hey yeah no kuru yo me pa jo pin egum ni enko
1: papa o nya mi shira o na oyi un fi adum ko adum
0: amen
1: me mame ya fe no Paulina ajoesi
0: mhm
1: o wa kropon but na o wa enu apatam ayesua no district ɔkyena na wanya 99 years mesere nyankopɔn sɛ ɔma ahoɔden a yɛdema a ɔhene solomo no ɔmfa nka mame no ho yɛfɛ no agresi wofilatɛ ɛne akuropɔn papa ɔnyame nhyira wo dɔnka wo

Wase me mo prayer baako din. Asna prayer baako me mo ni din. E ma ni hu. Ba me megu me visa ni mo ase. Hey. Anunti onga. Onga delicious have been wahano.

0: I am very good.
1: Okay.
2: Jealous, papa. How many times na bo say bema who say ne nyonko yiri ni obekwo so to bedi no one times but obekwo say ne nyonko boy ni na boy ni with kan kwa dia ono abema boy ne di no senka men na ye ba ko a konte bema bi ni obekwo na obekwa fa girl but ono mu no who say we ske nti ono mo person obedi no ndu ni atikan a odi ba ti abom ni wa be na ya me kan say nyankopon ye sere no mo fa sa oba e ma ji we kan so me ma hwe ni be beli enye izi sa de we oba bi de beta ta wa be ja ho ene kuma yi ade ba kwa he me ma na ma ta ta ya ye ji o mu ni se oba ta ta o ene mo se se o let one re na obe gu ani ma se poto
0: e wo kwa be so bu gu ani ma se se
2: oba ka so hu ni ho
0: ai ka che se o bua e o na ba e se mi ni o mi se mi
2: no ko bo si a na ne ko o be se a be ma be hwa
0: Wuna and the Huni one day, Ampa. Now, who are Hopa? Who bets me a call report and who bets me a castle on our banner, Miss Mimpe, Munio, Mimpe, make me cotton pelt.
3: Come in, I'm going to go.